0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fa tano fa til pa imal malu Samoa ni tu na talo fa lama malol seifu malangi ma. Usi mai lol fa afonga tal fonu la stofi lus fultasi o mel wa felus fulono ale lima tolu tasi pi ai PMN ya te roa. Na fa ani ele pale mia malanga fo we tolu va ale mai Christchurch nga ia sia ma Australia wa fa mauni ele tupu tupu wa ele company va ale le New Zealand. Na fa ilo le company ia va ale le so ta ai Christchurch ma Singapore, Tokyo fa ape ma Perth i Australia le a mata le fa i ngale tau sanga nei. Wa tu le mai le swinga ile taimu fa mo mo le New Zealand le atu le mai fa le tonu tau tupe ma le tonu se lau fa se folu le tonu se lau iva se folu miliona ta la a le to e se la fonga mo tau sanga atoa ile tau ngata tele tu a o va le na sa uno ai Christopher Langson o nei a one of malanga inga le fa fa ngo fi ile a wina tu o loi fa fo ma le motu i saute o New Zealand. E toa iwa leo fai ngā ruenga na poe faa pāngo tai le falipui pui Mount Eden ili aso anafi ma yoso fai ngā leo leo. O loo faa ilo le komisino falipui pui o alii ya Dave Pattinson fai mai o nei tangata fai ngā ruenga e au fia i leo leo toi fua taina po corrections officers faa pema leo leo faa sao sienia. By my Mr. Pattinson, so se pango ta, po so se tangata fai ngā ruenga, e a fia ni so le tū la fono ma mafa, o le a fa asala, i lalo le tū la fono. Ua tū lai, mese pole nga tele i leo no mafai, on tū fa atsiel ma ta ngā ruenga mo tangata pasifika, o se va aenga o suinga te tele le malo i au nanga lau tele. By my le fai pule o Palmerston North i a tangi uti kere, o tangata fai ngā ruenga le malo, ele o toi umi se taimi, ai whāo o ratu awanoa fai ngā ruenga ma la tau tupe maua. O se fai longa lea wa tau mai ai, se malo e na o tupe ma polo fiti, e ave i ele wha mua mua. Ma o se tūranga wha anoa noa lea, mo le mata ngā ruenga mo tangata Pasifika. Wa ini wha mtalanga fau wa maua mai e winga i se ali i mai sifo au kilani, o Andrew Maaka, na leilo mai lo na ainga le tolus fu lima tau sanga le nei. Wa tue te tala ina e leo leo le nei mata upu, wa pito sili o na umi o loo saa ili ai pele nei tangata, na mou watu ya novema ili tasiva i watasi, na muli muli wa aia Henderson, ai o mai le aso ele i tue wa aia pe wa maua. Wa mele ali isu asu ai sienia ya Callum McNeil, o le lato sini au tu, ia maua Andrew Maaka, maktoe faafo iatu ilo na ainga po lana whanau. O le ale fa amitu ina atu ele vainga faafo faya le leiba, ia fa amitalanga au tu o lana fainga faavae o taua o le Future Fund, se ia mae alfa inga palota, ilo na failua mai o nisi o fautuanga mana umia, ai na o le taime tu lai maile leipa isi fainga malo fau, e mafai o na maua aing. A fai ai tu lai mai, le a whaatuina le leipa le nei whaaputu ngā tupe o le Future Fund e te olo ai i pisi nisi mātuina i te tele a New Zealand. Ai peitai, wa whaailua le so upo te ngā tupe le leipa ya Barbara Edmonds, wa maua le vainga whaupuwhaisi whautuanga ia whaatari se ia mae ala pālota o na e la tau te mana umia ni whautuanga aloa ia, official advice, ina ia o nga tasi mai ai nga whaaritu ula fono o le whea ngainga po le teturiti o Waitangi. Ma le tala whai un, whai mele whai pule ale Greens Party ia te ia nau tu iono, e le se wha mao ni nga e ta umai ei suinga te tele vaenga o nanga lau tele le malo, o le a umai ni unga o lo wha amoe mo iele malo. Na wha au lau ilo an nafil minister o tupe a Nicola Willis se suinga mai au au au nanga lau tele al malo ina ia mawaini au au nanga sili atu o lea nga i luma ma lea au nga o tupe anu. E fai tau wafe mafe ngā ruenga al malo o lea wha amutaina e tusa male sifulu faa pasene i to tonu o le tolu tau sanga o iluma wa fai maile malo o lea wha asawa inai le lua tesi male faa piliona tanaa. E fai mai tui ono, le a vea i Wellingtone, ma se tau langa tu ufua, Ghost Town, pe a wha oa ngā ruenga. O lo mana umi aile tu ufa ati si o la lao le malo, ai wha o ngā ina le wha alili upu wha ati e konolosi po le AI, Artificial Intelligence, ai wha e ti tia le wha i tau a wha o tangan te wha i ngā ruenga, i ma ta ngā ruenga lau tele, a le malo. Samoa, telefona, o le ne yaso, manu tele ina lau wha a fonganga, so i fua.
2: 531 PI. Now on iHeartRadio.

0: o alo toi fo ia ta pen pen ngam salo po toi pa un nel vaiaso ka ko she ko fa ma ko ngol ka ko a
1: ta si ra so ato
0: sa mo lengo twik
1: ta si ra so ato ia ai wa ba ai ai ni de lo fa ta mo muli ta mo ne di a so i fo ma le ola pe yo na na file na fo i mai ta fa un o o so fi fi
0: ni no
1: ia le i ra tu vai le o nga tu no tu sa ni ia le ni ma no so i fo ma nuia ia pe io sa mo fa fo fo mai ele fa ingo fi la vale ne fa inga malang ia ne la o tu de si vai tau tau or ka le na ni sila ni fa na tu i no nga nga o lo mesina ia o fa si no manga ia te lo te pisa fo ia o nga ma tu la nga fa pe ma fa la po tonga mai ka le sia cha pe na ino po ka la mesis
0: Nero, ta ua le autu, sini autu ole, nei tau sanga laua fionga.
1: E a fua mai maunga manui ole.
0: Nero.
1: Ia, e fua le pata tu ole, ole vaenga na. Ia, e fetari ia, ia lunga malalu. Maunga male, manu, ia, manga alue. Ia, are tafe mai ei lunga. Ia, se iu atu le, le tafa soa. Pe a ta olo ye. Ta olo ta faso. Ia lau fa fonga anga samu. Ia, alo maila ia. Le afa ia tu ma faso. Ile ta pinanga alau Pacific Media Network samu. Ile ngangana samu. Ole ngangana samu. Ia, ole mea sina. Numero tasi a samu. Pio na silafia. E ia i tau. E ia i vai tau ol soifua. E ia i foi talo talonga. Soifuang. Iti ulanga ese ese. Ole fasi no manga ol kangata, ol tangata. Fai mai nisi. Ola ngana samo, wa ato i ailo samo. Fai mai fai nisi. Ane lele ilo fa samo, ma lau tau tala ngana samo. Ile o ilo samo. Ile o ilo samo, ita ilo. Wa fa afea. Wa talu talu fou, ma lene iwa ita o lau sa ili ngā malo. O tō tele, au lupe whālele, whānau lora vaoa o le lumanai. O so i fua, maulane i atu nui fafu. Ele i ai se ngangana Samoa. O lo tau panu panu, o lo tau mawhai, lana wha Samoa, malona la e Samoa, o lo na sei, male tau whai mai, o lo na wha sino manga. Au te tari tonu, tātou te ioi umwa. A atoa le wha Samoa, matanga o fie. A le eise wha Samoa, ai loto Samoa, matanga o fie. A le ala le ta fia, a le ala le ta mau e tauna fai. A le ala ta taulanga e tauna fai. O a le ta sina waenga, o le ngā duenga, a le au wha saralau. E le ngata ina wha ailua am wha saralau. A o le wha a o ngā ina, o le ngangana. Ina ia whapea o na whaonga, whaonga pia, whaonga pia, whaonga pia. O le mafuanga na e whatupe ina e le malo New Zealand e neile tio. La tau te tere tonu, o se au au nanga sili lea, a wale le tau tua ina male a nama tau, a tangata Pasifika. Beo na iai porka la me iwa o ngangana Pasifika i neile PMN. Ela iai maringan Samoa. Lea lai e fōre tātou sāo, e whātino, aisea, e nei e wha ola ola. Wha ola ola mō whānau whai mai, mō whānau o lō whai ia e le tau mō whai. Ai meise, o le wha mā whana whana, mā le wha soa mai, o le oa, o lo tu tono o mātua, o lo tu tono o mauta mā lawa, wha soa mai. Wha soa mai le oa, ina e mō whai, o na tā e ele aise tuno. Whanau lumanai. Wai ese ese lawa. Lea tangata ma lea tangata se tuno. Ma ona whamanuianga mai leli. E ese fo iau whamanuianga. Ai tarsangal por kalame. Whasua mai. Ole tato por kalame la haole ngangana Samoa. Mole sile fia. Ole vai aso ngangana Samoa. E amata ele aso sa. Aso tosu tasi o mei. Ai fai wina le aso nai. Aso ono o yuni. Aso fitu, sorry. a sono me ole a matcha la sa storja si me ai fai la sona e a sono yuni lu a felus bono va ya sona ngan samo ole manatu au tu ole va ya sona ngan samo e a fu mai maunga te tele manui ole no e a fu mai maunga te tele manui ole no e lu ala tau vanga o loa loa ti e lau le tio momoa o le tau vanga a fua taimi o le lua ne o tau sanga o le afa alu e tatou fudau vanga a fua taimi lea e tusa e mini iona i la tusa a mai mua i ai e le tau sanga o tona o la sa unu atulo so atau fitala inga tau tol manino i tu la fono o le tau vanga a fua taimi longa lua o le tau vanga tusi solo tau vanga tusi solo Na faila sin fam talanga jawanga tu sol. Tu si mai sa solo. E winga ile manatu au tu ole vai aso ngana Samoa. E afu mai maunga te tele manui ole nu. Faso mai lo tu mai. Pue ane ila u telefoni. Ona lafo mai la ia. Pe vala au mai tato por kalame. E amata tu ale aso sa e o ulama. Ile aso ono, ile aso ono nima aso faa. Ole aso tofi aso faa yuni, e cha tapuni yai. Ie solo ia, ie solo tu singa solo. Pu e mai lau solo, pe fai tau mai lau solo ilunga ole taimi o tata upor kalame. Faina e wala au mai, o valu o, lima tol tasi. Ile aso sa o lunga nai nei. Ia matu ina mai lau solo. Fama wina. Ole a ilo ilo ina, ele vasenga, ole lau lau fama sinu. Ta punia solo, ile aso faa o yuni. Fai lau ngā tongi e solo, ile aso sa, aso fitu o yuni. Pea fai tato por kalami. E iei tato fai lunga. Ole tau, ole a umana confirm matula iyo tato fai lunga. Au tato vai aso ngan Samoa. Ole na, e a fua mai maunga te tele, manui o lino. Ia, mataron tu si so. Mataron fata i ta ilo si ufonga mata ngofi e mo moli mai ilo solo wai. Ma e ga umana, e a fia il fam si nonga ole, ka uanga so. Ai a mata tato pukala me la sa so tolu ta si ome. Ili sa uninga pupu e fai e tono letio. Ora va peona wai ni si to mani fo yo ngaru lu pe tono neli tio mani si fo yo community a wale pati pati ole lo fo le tu ile nei te usanga e mai si ta tu savaninga peona ye ole asa no atu ya to to mani no i ta fa yo ta tu ta wanga ole fo te mi amon bole lo
0: Ya malo e la ofunga le totoli e pe to sai fo imale fong fong ina o va engo datu por kalami ya wa fo ile sino mai mo al datu o tunu ya manatu le na wa fa ilo ya le amatanga ya me se fo i fo fo nga pe ona fa ta onto datu wala leo ai mo se a pi ama wale sa no ngale fiongo totoli e tu sai ma datu fa ilunga ya mai ya inga ya pe ona fa ta onto mole ta vanga fo taimi ta vanga fo taimi pe ona ye li tele tu sanga ya le na wai lunga o benga ta fa ilangi ya la ta fo ya wale sila mai mole ta tu tu nu sina fa tik ta inga ya ole tu li loal ta tu por kalame o ya inga ya po o onisi fo i o vaenga e fua nga ye le ta pe nanga o la video la fo mai la video i lunga o le Facebook Messenger ale PMN ya ilungo le tato apio folinga ya afai fo te masani le au fenga luenga al PMN la fo ya tanga tana na te masani ai mana ya ya le ufanga poto poto uma tato ala hata po video si ilungo le tato PMN Facebook page fai lo mailo so fa atoa mala tu nu po le nu fo i olo e au mawai e fanga tala fo ina mai tato vi tato ala hata po video si ya ile aso farai le luose fulu malaiva o mei ile lima ile afiafi no winga o le vai se fou ile as faraile lima le afiafi tapunia loa tatu wala ata po videos is ele o de taua o le aso ngufu aso mua mua yuni o le upload ai loa tatu videos ma ata is uma e tu ina mai ma mamalo le atunu ilungon tatu apio fulinga ya bol pimen sa mua ole makaina po ole tulanga fo ile sa ilinga o e ole a manu malo ole a sa idi lava ilunga ole ala ta tele ya ana reactions ya po o ana fatu ya likes hearts and share o tanga tana ole a malo e tapunia ya tato fofuanga na ile aso farwaini aso limo yuni lua afe lua sifumaleono ile se fununua ile po lono winga fatu mai tonu la video ile va ole aso mua mua so mo mola so furna male aso farailo le vai aso lavale na ole ngana Samoa e tonu fai longa uta pena tapena ina le tato wala leo fai longa mo mua tonu se la uta la pepa mata mata oi pepa mata mata ole ya ole tonu se la uta la prisi card ole pepa mea lofa por card fo ilele fai mea lofa ye o atu lona tau ile tonu se la uta la o le failonga lona lua e tusa foi o yo failonga mo mo e o lua le failonga na tau se la uta la maletato ipu maletato ipu lesa fa tau tu foi tau sanga na tia nei ile tulanga lona lua o le a manu malo ile lua se la uta la lua se la uta la tulanga tolu se la uta la prezi kat ya po o se kar fo ile fai mea lofa e o atu lona tau ile se lau ta la
1: fai
0: fai fai tau fai fai tau o ka o tato mea lofa na e te fai tau wai so se fai o loa o le fia fia la sa fito yuni e lungo o tato pol kalambi o le pia men sa moa ia ole a lau ina i unga o tato tawanga pe o na iai ia ta ua le tato fo taimi tawanga fo taimi e a mese fo i ia solo pe o na ta ua le fio ngwa toto li o le a so ta iatu le ofisa le pia men ni le tato i le o le a manu malo ia i tongi te itasi o le tawanga pe a ho o atu i le asfarwa i le se fulu ma le lua yuni lono winga ma he a le vayaso ngana sa moa i le vayaso le la atapena tu iai ona so lolo i leisi vai aso ia so ta etu lo man tatu ala leo mo e ua manu malo etu au ina atu ia le fa ai longa yo vai nga na wasi fi tatu o tunu ia o tatu fa ai longa o ta pena ai lua la vai nga la ufionga o leo te mai ta watu ia a il tatu por kalambi o e manu malo mai nisila nei ia po e fo e manu malo mai Samoa
1: o e tatu o
0: tunu esi
1: Ah,
0: e lua vaenga.
1: Tau vaa New Zealand,
0: tau vaa Samoa. Samoa. Ai ala, Alaska ma. I, o te lua vaenga la na. Avisa o lako video i o ya for Trump, ma vaenga. Maia ngai mo e ar kuka la Amerika. E faisi nga tau nga ta. Ia, o le tu langi fu ili la. Ai o vaenga ia. Mo, o te leo ila tusa a waita tu tau vanga tau sanga tenei.
1: Mai
0: Samoa. Mai si o tatu o turu i Samoa. Ia o vahenga na mo le tatu fotaimi. Ia ai fa mautu watu i le tatu porkalame le wati nisi o vahenga o toi tatu porkalame o le ngangana Samoa la ufio. Tau tele isi e tuai nisi o pespesenga. Ia a misi nisi o fasalonga fa business.
1: Malo fa aftai le nawa e fa fonga Samoa le tatu tapenanga. O lo tapenanga. Ia walo. Awa foi lau fa fonganga ia ai mese foi ole tato pati patia ole me alo fa le tua e ala mai ile tato wangana o fa pese sa ile tua le mene pe pisa mai le vale po fele fa madia sa mo pe afa yo ye se me ole ne ile fa fonganga

0: hey, hey.
1: Oh.
0: Yeah, well, my name to la u to a fast for minute. Ona ta leo le to la se fulu. Oi le. Leo to lu su minute un ta leo to la se fulu. Yeah, ma lole. Ne va sa mo ne fia fia la stofia su lu successo me lu a fe lu su uno. Or ta to watch keeping a watch. Ole mata porcalame fatal no ina mata upolo lang langa e finangalo io tato vai fanua e ono fai yes finangalo i messe foi it happen a pena ye moni si swinga olo va pe ono fotu ai mai ole amatanga lava ole nei no fo ingal malo so fatas ale National New Zealand First male Act Party. Lea wa pensila fia, wa ngā tu nei le whai unga o la lātou no fua inga. O lo wha peon tū la ima iai, o la whātino ina, whai ngā pālota i a November. Na se ei me ale nei malo, o lātou sila sila i suinga mo le a unga, i peona sila fia le NCEA. Ah, ia on vaso tu anai. Nena wha motu mai ai ni minstawa onga ai mese na fionga il palemia ono po Christopher Luxon suinga ua la tau wha tia a wā le wha ta le whaia wā onga o ne suinga wha tūlanga ina ne suinga si tele o le wha tino ina wā wā onga i tonu wā onga maulunga i New Zealand pe on sila fia le ara a suia le wha tūlanga ina mta upu a mese tusipasi le sa fua i lalo tu spasi o le NCEA National Certificate for Education Academic Achievement le sa i ai levels 1 level 2 level 3 o suinga la ne ufata atia mai persano e ai le fionga le minsta wa onga le vaso tuana i langolango ina le fionga le palemia o le a mataina i le tausanga lua afe lua suvaru mai tau mai. O le vai tau tau sanga luafe lo suvaru. O le asui ai, le stifike le a matai le NCA, levo le ia 11. O le asui ai le Foundational Skills Award. O le a SSC4 i le tūlanga e fai ai. Tu sai o oloi i le ia 11. Ia mantua ia 11, form 5, ia 12, form 6, ia 13, form 7. Ia lea la e olo le tausanga lea. Ia mata lonta apena mo le fai ungo le tausanga. Mo ulfale farfenga luena. Po le ulfale foi. I investe ma onga mtata SS. A wal fatino ina o awa onga fa awa. O le afaia la yesu isu enga ilo uye 11. Ah, o le ata apena mai e. O le year 12, NCA level 2. Ia o le asuia. Last year, New Zealand Certificate of Education, NZCE. Ole year 13, ole aswea foi. Ile New Zealand Advanced Certificate of Education, NZACE. Ia, awa inga ta ua lava. Ole aswea le assessment, ia matulanga. Ole atoe foi lava le fainga o maka ili mesa iai. A pasi, ole A, B, C, D loa ole pasi. Ah, so lunga lima sifulu, ole C yang ai lunga. A, B, C. Ia, ole ato e fo i matau mai i matua. La ato e fo i rvai tau lena ia ia onga sku si male yu i. E ui e fisi ese a ia alfa ingo ina o ne certificate. Ah, ua te ula ima ia tutusa. Ah, ole a fa marusia. Ia mata upu mpeo na masa ni ai. Le ingi nisi ma le matematika. O le fasa ya nisi. I tonu ole ia 11. Ia mantua mai. E fa a mataina ya lua afe lu su valu. Tau sanga atoa le lua afe lu su fitu. O tel tonu. O le a alu i le fa ata atula ina mai o nesu inga. Ai mesi al teminei. Ia ele to le tonu aonga. Wala utapena pena fa ya aonga. Mo ye swinga fo ar silila a le to fo i maila al fa nga pa lo tar fa nga ma lo le e ma te fa wa i swinga ia ia se tau tuana ma ma tua ele ia ia la pua tam fa nga a o hanga atu I te mi e whatala no ai te o mawhai o lau alo I tono a onga mawhai a onga fesili fesili po ua whasino ina po ua ale le whainga o mata upu po a whaina po le asenga luenga e whatino e matua e fsosua ni e tā pena pena ia wa a whai o lai e nai le taimini nei ia ia 10 zau sanga fōu ia 11 I le lua afe lua varu. Fe tau I tonu masuinga ia. Pe a whai loa a matalo walo I le korisi le ia nai in tau sangan ne. I ero no winga e o atu I le ia 11. Ua lua afe lua su varu. Ia mataina lua suinga fau ia. So le wa ana nganga la wala ina mai tato pulkalame le wati nefi afi. Ona o o mata upulang langai e tonu o soifua o awine o whanau. O whapeon tā pena e rumtanga luenga wa onga, tā pena I whai a onga, I a amesi, e a whaina a ile anu leo a onga whanau. Sisi la to ane, iai. Ia, ole pese le a foi mai, whaua o tu le sim tā upu, a amesi le tato lau lau, ia leo tau mai le sunga le whatonu.

Olea ua to e sifuru maratasi minute o na tālea o le itu la e sifuru marelua. Wha umaina fo i le astofi tātou te wha mawai atu ai. Tātou wha whiroa i atu i le tae au o le asfraile. Le aso lua sifuru marelua o me lua a whelua sifuru mareono. I le to e sifuru minute lea o toi nei o na tātou o lia lea o le asfou. O te whatalo whatua i male nganga whalo alo teri lupa i o le tātou o tunu umfai fo i o na mau mai le tātou whatalo launga le i a fiafi. Ma aloso i fua manu ia vi i a le li. Wha aftai lo nanga le lei maro na alofa wha maoni. Tau singa i tātou i lea vai aso marea vai aso. I o tātou ma futa fo i nei a fiafi. Pei on sātou ua mai i lea sa ante nei. Wha aftai fo i leo au nanga. Ale stumel wha tonu wha pia fo i a fiongal tōtō alii. Ia mare fitalinga ia tau tōl munino pei ona sā mafuta tātou atunuu i nai tū la ua mawai atu. Ayo nei taimi ia tātou o manatu tātou te amata li tātou mafau fau mafau lea nganga i fafei loa ia tuai fōi lea sa fōu. Ia ona aso oi fōi lea ma tātou proklami maasani. Mafau fau mafau lea nganga nei sa o mafau fau lava iai a tamanatu o lea faa leia tini i lea ngai luma. Awa umnatu e faa ingoa i le faa upunga le i le tuspa ia o le ika iona. O le mafau fau, tato te mafau fau. I le alofa o le atua, i lona file mu, i ana maluenga mamana, i lona pa ia, malona mamalu, o na waha venga, ma o na faa manu yanga, mo le tato lalolangi o tato nunofo mau mawai. Ia tato Mana tu natu fu i me o mulava, o lo tatu maua, mana wha mongi anga mo tatu ainga, e mesio si o tatu watunu, fai ngā malo, i a maona vai ngā esese i fai ngā nuk. I a o wha ngua ina po kalami nei, o le ika iona tatu te mafu fau ai, i le vai taimi nei po le kuata i le sifuru lua, ngā i le kuata i te sifuru lua, i a nai minute o te amnatu tatu te matai wha pēa i a sutofi te tas, i a ona mata i fuile o tatu poklam masani faso solo tu i fuile se ia fa uma i se taimi o taia o le asfraili fafta i le tua tatu maftanga ni fiafi ia ona i pese pese nga masani lava fa ade lotu ia i inga o le tua tatu te mana tuna tua i le angale le yoreli ia a staimi fu ia ona utangore fai tau atu se tasi o tatalo sa tu sia se tasi o o tustala o tatu tunu po tusi stasi o tangata o tusi tusi au fai to fa o la to fa mo mo wina ia la to tusinga ia solo ma tatalo ia le ala ia ile tusi talo stinare o faltua malo lo man malo ia la utango fai to watu ia se mo fa no imu mulira Ben fai fa tanga mo ia out fa mai na lan tust talo. E fai foi ma wala tatu te ma fau fau ai le lo fau le tua. E am lona le to si mai ia tatu le aso mai aso. La fa wa tu vi inga yo le tua. Tatu te ma fau fau ai. Ia ma i kaiona i lona lava lei.

0: E si far finger mas ngai kam ki ya.
1: Iyo, mon malo vale.
0: E. So.
2: Or ma kopi ko, or ma kopi ko.
0: E.
2: E vai moi lo ya u.
0: E. E o ir al mangu a. Ir al mangu po po lo ngai. Isauf. Oi, ah. A wai ke sa o mai sa mo ke le iro fanga a.
1: Kato ye sa mo.
2: Vai mai no ya o le snuka fa mai wa sa fu e so sa fanga mo a.
0: O ye ngala wa kalmo snuka le kalmo wa pu ya ama ka mai lo na snuka, ama ka mai lo na snuka. A ma kala mai po fa fer fa ngo snuka.
2: A wai yo wai. Ya bo
1: bo bo ka ba le.
0: Sai mai sei sa wa mai ka mo mai fon.
2: Luo
0: se fugu
2: poro.
0: Luo se fugu. Yeah. Ia, lei fa sa wa, fa va va ve mai.
2: Luo se fugu di ki poro.
0: Mm.
2: Sulima mumu.
0: Sulima la mumu.
2: Sama sama.
0: Sama sama.
2: Ye maka.
0: Lang me maka.
2: Inga inga.
0: Inga inga.
2: Nang wanga man pingi.
0: Nang wanga man pingi.
2: Mane uruni.
0: Mane uruni. Ae se ki polo.
2: Yoi. E ae lus pulua ia.
0: E te ia le ua rufu lua e ari i polo ike la ua mu.
2: Rufu kasi. Rufu kasi.
0: Oh ia ngau rufu kasi. Rufu kasi.
2: Ia. O ai ti koma warunga la bope a. E whanga ia. Polo mumu uma le uluri.
0: Whanga uma polo le langu uluri?
2: Mumu i e ma polo rangu uma.
0: Oh.
2: Ta pui ki mwhanga e.
0: E fia ai o polo mumu e kas?
2: Kas.
0: Kas. Ar polo mumu.
2: Lua sama sama.
0: E fia?
2: Lua sama sama.
0: Lua sama sama.
2: Koru me maka.
0: Koru me maka.
2: Fale nga enga.
0: Fale nga enga.
2: Lima lang wanga e ongol pingi.
0: Oi, ere, isa lang wanga mua buwala ulang. Yaudi se nga lang mai. Ay ongol pingi.
2: Mali unche ang mea tau.
0: Ha?
2: Ole, ongol buwala lang wang.
0: Oi. Ia, ia. Usa lai o poronga e lua resi, koru resi, fa resi, lima resi, ongol resi.
2: Ia,
0: Oh. Ongo nga maris furu ongo ia ia polo mo mua.
2: Lima.
0: O is furu lima polo mo mua. Ok. Ai eser kiu polo.
2: Yo ia
1: kiu polo ia.
0: Ia sa ora ue ngai lufu lua polo ikarong.
2: Naka e polo siku e en siku le plek. Polo e ngai e mawai ai ngai si lua sukasi.
0: Ei. Lua sukasi. Ok ila.
1: Ikarong.
0: Ia sa ome ta vau.
1: Por calo nga nga e fanga mo mo por mumu
0: e
1: a lu por mumu ulele oi por la un po fer por la un paña fanga
0: e mo fainga fanga son por mumu se lu e ba la vai por la ngua
1: e fanga por mumu kwa paña fanga por la ngua fanga volar por mumu ai le al wedin paña fanga por la ngua Al kalong na yalan fa ingos nuka.
0: Ei.
1: Usa pele ke ilor kon kuak al polo ala e pung kia le kuak.
0: Ei.
1: Ule ala oi pe kipanga pe ye yun nenga ka ul nenga ling fa ingos kalong at nuka.
0: Oi fa pe oi fa ingos kam pi i vore na fik.
1: Se ilong ai.
0: Superfly Jimmy da Superfly nuka.
1: Ke me pe ul kora me koi fa nanka.
0: Le yo que fa vas al salo por mian fa ingor y le fa ingor.
1: Una lo a ko a pico humor por polo.
0: Va fa kan fa sale nga ele misi nga ele fanga a.
1: Va fa sale nga ele fanga.
0: Ka uang fanga. Eh, ku sa pesca vai mere ilo e.
1: Ku sa pesca vai mere ilo e pule vai pesca.
0: Pule a
1: fanga a pico la ilo.
0: Ei.
2: Acabo.
1: Oh.
2: Wa ki de ngi fa se au le ilo snu.
0: E a cousa o bem a lei a cousa que o que ele mamar lá marca fingir calo é o que o maca maca em TV é mas ele vai fazer ele me saca café ou fazer fazer ele mas ele maca maca
1: Me he ido a fallar a mí lo me

0: ala refa ya kon kwa kon ni
1: ai le ngolo ingol up ole up snuka mo kwa o snuka mo bua o ole kama pire sa pi ma le WWE ya soi ai muri muri ye o kwa o lo ka ngai ko snuka ngo sa ngi ni sita
2: Kongo,
1: asi mga makakalong ha. Kaya ba ako
2: na
1: may piliya kaya sa wibe ipores ta. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ya wa leiva tai vela ngonga wa kere irope ingi upue e wa fanka ko fa nga nga ya so ngi mo me ola ngo wa nga e isa ngo bai
0: para nga ke lole upu
1: ira
0: kula e pa nga ke lole upu fa nga la nga
1: oi kula e
0: le pa de sai lele sa pisa sa palmir
1: ai era mera oi fuku de por ko ngo piria
0: pa ko iro ko nga nga le upu fa nga e me yo la nga pa
1: fa i moment pia ku sore o upulo ke lo en fake fanga lo pure lo fanga u bon balo o le la fi lo pe ingi si upue a
0: ari si upu a e marco ina o i an pe yo le va o polo le va va ma o ka ko u ya o ka un pa i me al manga kumai
1: a i era na le lo por por morir a cargo mba i pu si caro nga wa ke le caro e fa va po
2: e fo ni si upu e ba o le pia ki o le kipi
1: E o kipi, a la la kipi.
2: O e kipi ko gol kipi magnifi ya o te fag garfugan.
1: E
2: e a la ko gale de polo pa u de pu ya a ente lo kipi el.
0: O le kipi o le magnifi.
1: E o le magnifi. E
2: o le maka.
1: E
2: Ia
1: sama mai mpsuo.
2: Eu ia ia fala fia. Wa shuka le usa le ora o ere ro dispo. Ia le ora o shuka.
1: O karanga o belanga le ko chefe, ah, pere.
0: Ari me
2: pa ia. Un po le anga na. Wa, ponga le mga o jina fu pa la fi ki o ki po.
1: O fa la fi anga ko chefe, ah. Poranga ya ya tipo lo la fico o sipo. Ari me pso. Ka tsuku ka
2: oi.
1: Eu ia na fala fia eu vou cora com a cueca. Why ele isso pro cara, ia faila o chefe lá ngore. Ah, lá já faz mesmo. Ya essa o. Isso a faila o faila o chefe lá ngore. O sao?
2: Kaunga e kaunga e la ver polo lo.
1: Hmm. Pues ahora kaunga e fangar kusi.
2: Yo, na.
1: Oh.
2: Pa ka miro e kua e o pe fin kusi e o ati tire.
1: Y ahora sí,
2: como upe con un cusiela, ya le empezaba a leer la vez.
1: Y ahora sí, la langa upo, que le iloanga, o el cusi, ya que fa longo, ya que va a la manga, ya el cusi, en su, o el upo, y dice, yo pongo un mongo, me cago, ah. Ya. Hmm.
3: Malakiu
1: for my e malakiu ora ra si la fari si kiure fa ngai
3: polo
1: la le fai le pe ekishi kama le pe ekishi la ka un kama o
2: polo o le ale
0: o shika
1: o shika le ai solo shika ngai o i polo con Ya? Ora sika nga e kisi ya.
0: Ya i rumar ki uma fanga.
1: Ei.
0: Ole lake nga ya o ye.
1: O yo le lake i le lake se nga sa o sika ma lake. Ole ova polo ku sa e pe e ke fo le le a pe e li o ai.
0: Ole ova polo pe fa ka fa ku sa ai. Ei o mo mo.
1: Ei. E ku era ki u lunga a. Mm.
0: Mai ma wa lunga ku nga i lo
1: polo. Ai lo polo ku sa ai ova la e piko le polo ai ku i lunga a.
0: Mm.
1: Inga ia awangi ila ver polo nga ila do fanga ora a.
0: Ole fai no leo va polo.
1: Mm.
0: E fai unha va e lua.
1: Ei.
0: E kau e vai nga e lua nga na fai nga mau e kou le si polo.
1: Ei.
0: Awangi i pai ai.
1: Ei.
0: E nga ning fai ngore o va polo.
1: Ei.
0: E kou lunga o le si polo a e fa ke kia ere kiu e fanga i le si polo.
1: Sa. Mm. Nga la kumo hoa. O fa fong meo pa unha si sera o va polo nga kau mengrela. O le sika sa o le bilo kusir nengo fea kui.
0: Ole chica.
2: Ole chica, ye.
0: ole sika.
1: I.
0: Or mo pa ekisi.
1: Hmm.
2: Ole sika.
0: Ai, kusa leia mo unha ome a ki un polo. Male afa al polo.
1: Ole bangingo le kalu kalu le kou kalu ngo fa kasimi. Sa ngo ma ita vok, le ngo ngo fa ma ma misi iri sika.
0: Ole sika.
1: Hmm.
0: Ole fa ekisi. E pa ke ki e le ki wilunga.
1: Ei.
0: Pea ele a ui ai o mere.
1: Ei.
0: Ia. Ole kisiranga.
1: Ei.
0: Ka unga kusa le al mau alunga o mere ke ki e le ki umale afal po.
1: Ei. Mo alunga o mere ki umale afal po. Ia. Ei.
0: E pa ilanga e pa unga ar ki u. Fanga il kum kum.
1: Ei.
0: Pe fanga il piko ilalo.
1: Ei.
0: Pe fanga il au kapa.
1: Ei.
0: Ia pe fanga sa o e po.
1: Ei. Orale ka e ise ka unga la ka unga e ngingo ese fa upo iko inga fanganga o polo
0: fa fa mor pico
1: ra
0: fanga pico polo
1: pico polo irare si
0: fa pa lan yo sait
1: oh sait e
0: fa fanganga lan menga
1: e
0: en pa inga fanganga il sait ka
1: sait ka
0: e
1: oh e
0: usa fanganga usa fa yo el polo ka unga ka uso mai ya oi
1: Oso baya koeli koso buru mal kiu polo.
0: Kusa kiu polo. Painga panganga al polo la ke panganga alulo kiu polo kau kusi ko e foi mai ne panga koi.
1: Oi.
0: Aya panganga di fai.
1: E ka ura ngau dia. Ka ura ngau dia.
0: Lea.
1: Le lo panganga ko e kau ki ile kusi ko e fiki mea oi.
0: Kusa la ki panga ua.
1: Panga Olha ka ungal fangale dua kuar ki polo kau di polo leke fanga ko sor buli mai kuar ki polo.
2: Iya fa ol skulu no
0: ha sor buli ol skulu na
1: skulu okay la
2: eh
1: eh
0: ai fanga ngala li sai
1: eh
0: apa pe kau ki polo kau kusi sa ya oi
1: eh
0: ai ke manga oi sai ke fanga ngala li pikora ki manga oi e din painan ko sa ki polo ya oi
1: eh
0: ai oso ai pico la ki manga oi ai
1: E alunga au kafa pe aru sa o dispiko i luma a.
0: E.
1: Mm.
0: E ula vienga me la uma ku me.
1: E fa frai, e di fa frai di uma mana maku de.
2: E. Pia la me a fa io ai io fa pia. Io io sti mo ku.
0: Da fa fiku.
2: Ya, o pei ti nga.
1: Se la fa fiku, se la fa fiku.
2: Se la fa fiku. E. Le fa io ai.
1: Ia olea ua toe fia, o ileto a rosu fitu minute, nela afa re tas. La fa mai a tatu pokarame le fa aftai tele lava mo tau fina ngalo, tatu muta au fa maga i kiso. Ia kako wolo le pal poto, a se i kako pise lea, kako wangai kuro le pal poto. Ia se i sui kako Facebook.
0: Pero o fio causou esse olhar que a copo cada mês olha ele que osso.
1: É, lá na rua FM que a copo. FM quase o rua que se malu. Ah. Vai fazer aí a deixar o que o ala o que faro foi ele o seu fogo e na nossa causou aí que a copo.
0: Pero com uma wanga ali ande.
1: Oh. Ya, o mesili o mau, mesili o mau hasta.
0: Ole me alesa online mercasi lima iba ko.
1: Eh.
0: Ta online foi la ilesiku.
1: Eh, sa wal por amo anga, sa.
0: Sa pango anga li su yang ini me ole.
1: Eh, il fa amo, okay la. Ye mesili mo mo vi fa ftai. Ye fa ftai tele.
2: Ko si si a ko la ulisi, va ko ke u ko mo.
1: Oh, ya. Mesili ngau ele le foi ya ko ye foi suisi si ki ofo. Eh, ese le ira fama esa poca mere y estoy ahí pese y el ya coif. Aco a macarola y le par pocho mal fie poco sat. Ahí fa estoy lava.

0: Tāro whaktu atu warau, Pāngāra Boto.
1: Yo, karo wa.
0: Oi, Obivi, mārō tui fua.
1: O kau kau, o fiu kau kau kau kau kau piriaki to.
0: Oi, sa o a. Ia, e whitau ia wā, e whitau ia tātina vini, mai tātina piriaki, o ngā ngā i vini bere, whitau ia wāranga, kere i piriaki ia.
1: Kere i piriaki ia,
0: O fese me ngā oi, tau kā ngā piriaki i rea vai kai.
1: Nera o le mi ko kere i ro piriaki.
0: Ave a kura o ingari, ave a kura o ingari, piriaki i sia ingari.
1: Ora me sa, vai ngale lakke, ngale lakke, lakke,
0: lakke. Oh, ira ira ora keli ya. Ai el keli. Ya, ke mor keli, ke mor keli.
2: Oele sa million e lakke.
0: Ya, mera utali of Siria. Ah, mra fonu.
1: Ye, de la fonu of Siria.
0: Oye, sa no ma, sa no mera of Siria.
1: Oele un pitra ole. Ole lua vanu.
0: Ya?
1: Ole me peka, te lombik, olimpik.
0: Ii.
1: Ole lua vanu. O fe fai ai.
0: Olimpika lua fe lua vanu.
1: Ia lua sun lua vanu. O fe fai ai. Ale olimpika ole. Kolu lua. O fe fai ai.
0: Sure. Wa advance ar meru o oi. Sure siri ko oi. Ia fa fama jas lua siri a obivi. O fe fai ai olimpika ole lua fe. Mare lua sun lua vanu. Ia mare lua fe mare tol sfulu.
1: Kolo
0: lua. Oi, lua fe tosu lua. Ia. Sidi mea o bivi.
1: Olangi.
0: Ha?
1: Olangi.
0: Tari mai o pa au, falangi rea.
1: Olimpeka.
0: Olimpeka e lua i Olimpeka e sauri fir.
3: Tremendi.

0: Oi rei ngō re, ora kama pi i re, kango ai mō me o ipuki o aka fōi ngai. Mō me o classes fōi ngai, tango ai.
1: Oi, oi, ta.
0: Oi rei sango mō, o sēm, oi.
1: Ei, o mūn ta.
0: Oi rei ngō, mūn ta. Ia, sa o lei.

0: sine tat proclame o a upu fa alo alo e ave ile le upu le o le mai fa mo tala mai la le wingo lo upu alo a fa fe mo wo nga upu la po ya vinga upu upu alo alo e ave le mai Tāro mai i tāpoko?
1: Ngase-ngase.
0: Ngase-ngase? Mm.
1: Kokurunga rua.
0: Oi, awe ngase-ngase?
1: Sosesia.
0: Sostangata, mm.
1: Kurunga rua.
0: Kurunga rua.
1: Apulsia kofanga.
0: Apulsia tofanga. Lala fāman mga apulsia tofanga.
1: Mai kura fale.
0: Mai kura fale. Ia.
1: Lonkoru.
0: Tolu.
1: Ole... Apusia kofanga tau kodia falef
0: tau kodia falef dara lu wingo ngau
1: ma yo kemari
0: ma yo kemari ire falef wa ma yo kula falele apusia kofanga oh keira mm Aftai. Oma.
2: Ei, mas ikan.
0: Ia sa rumah beo e sem lu mo mai po.
2: Ya ore. Ore sekali mai ir ngasih ngasih ore. Mai tanga kinga.
0: Mai tanga cina, on mai tanga la ave cina a.
2: Ei.
0: Lala le wingo, lala mai na.
2: Ki wo wo.
1: Ole ko.
2: Mai
0: ir mo la bo kinga. Ia le sa mo ia na on mai fai dili a mai fa. Sa wo mai manuia a. Ia, pot. Ia, pot. Kau fuhil mak, iya nga. Ia, tau nga,
2: Ia.
0: Ia, sesion fina ngalo, ia, sesion fina ngalo, ia. Ia, upu ia, ma fina ngalo, ia, amai. Oi, farung, mumai, farung.

0: Malai fono leone.
1: Leone, oi, ngaka boy.
0: Se se. Chodi, mau ai ol me ngaka boy mo. Ola ifa. Ngaka boy mo ko ya awori ori si piko ko milan.

0: le e fōlai fitalai kā.
1: Tāna mai.
2: Ia rabi ki ira me ka upo ai lehi ube se furu e ale u flex e lai kiki kai mika alo e kele spoa.
1: Ia, ea un saibu.
2: Ole rika kare no papa ingo ia Frano Polika.
1: Oi, Frano Poni, oi. Frano
2: Polika.
1: Frano Polika, ia sa osu.
3: Ia mauri.
2: Ua pa tenga ale u flex.
1: E
2: lai kiki kai mika ale u flex. Ai, kele ane spoa.
1: E.
2: A grand fuck. E uping ay loplex. Ay, le isang isko ay, di kaudia lang isko ay, kasti sa iyo.
1: Eh, surin kaudia, surin isko ay, kas.
3: Iya, lai pipi iya, lapi.
1: Sa kaudia isko nga, suri a Grand Fox.
3: Usa lang ko
2: si iya, wanyin. Iya, o Grand Fox, kasi isko ay, uping ay
1: loplex. Sa.
2: A friend of Polika. Ela ikiki kami loplex, ay, kailang isko.
1: Sa, ola. Fiya lang isko ay, Frano.

0: Olea ua afari tu la e lua lita e aures Friday nei la solusi ma lua me lua fi lusi ma leono Ia o asa tafsiri iai ia fa mai amai tari o ta tafsiri ia tatu maroro ifo ilea fa aftai tere ma aftai ma lita e au
1: Ia o leila ka uru ia ka leo siri
0: Ia sa nomai
1: O le coach angi usila sa coach i Euskaria sa fa ingoi a tinko O le coach a coach i I Christ Peter Robbie Dean
0: Robbie Dean Robbie Dean
1: Kanwai ringo a Dean
0: Ok
1: E la keringo a tinko
0: Ok
1: Fa ingoro i Euskaria i a Dean o tinko Ia ma po anga ore Ore ngō tinko e, o whae ngō e tīn, rapi tīn, ngō roa i ngō e la kere ngō tinko.
0: E. Ha, ftai. Ftai. O i se fili e reitari ia?
2: O i le a wha. What? Ma te soro ia Nick Jones, Australia.
0: O i fili, fōra fili ngā, arenga fili, pēci fili reitari ia, Ori fai mang ori.
3: La si ya ko ina.
0: Ya la si me acho squicket.
3: Oi oi.
0: Ese ori fai mang ori ko kan. Ba lo, wa orga pele. Esa ori. Mm.
3: Ora la kala squicket fai au.
0: Oi.
3: Ale ur pelik
0: ini. Ya, kau kau fay melis fakau sama.
1: Ayo
0: ni, ayo ni. Ya, kau kau ini. Mangai ya. Oh, iya,
1: iya fasa pelarau sih. Orang ini mangai ya ni lembu. Oh ini kap kengi orang nak kapi. Oh ini kau kena kapi oleh work kap. Ngafay lang kena cuma. Ngafay ose ose slang. Bukan ni.
0: Ka ai ka. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee.
1: Ee.
0: Ee. Ee. Ee. Ee. Ee.
1: Ee. Ee. Ee. Ee. Ee.
0: Ee. Ee.
1: Ee. Ee.
0: Se anga anga anga
1: e kar ngwa ka ka yesonga
0: e o ma ka ngwa wheels ah
1: yo a fe akware i fo mai a ka di bere tu ma ma o tu ma kar wa yo o un po sta mo pika fa kero
0: e
1: e ma ro la ko ka ro ko
0: ka ko ka ko ka mo e after o so sa poku mo si ya sa no Kwa musu wa fa ma so le ki ori. Ta no ma.
2: Ai nga o fure. Mumela from Swapi na le wo kap a Felix.
3: Mentela.
1: Pues que ni o Felix.
3: Mentela.
2: Ia.
0: Oh, fa pe o fu nga le sa uma i fo ya. Mo shem ta tu. Shem ta tu. Shem ta tu.
1: Ya
0: la lo
1: que
0: mun
1: mun mun pa ko tinga ina
0: kai mingi. Ari,
4: tamo.
0: Mun mun
4: pa mun mun. Sa mai. Ese au pa ka un ka ke de ing si le peng sing ina mai kai mi ora ka un ofi.
0: Ai sha au fa ta un ta ti le di si le peng sing ina mai kai mi le ta un ofi le peng sing. Mai. Ah, ye jo le si di.
2: Tamo pulin ki ing si.
0: Pulin ki ing si. Oi, rin kiro por isso.
1: Oi.
0: Se ele tava ou aí já o fato um está aí, o está em um sítio pensinho na mãe, tá me olhando tão fiei.
3: O bem que eu quero que fa, um cui caro, né? Vou ganhar as que eu falei.
0: Fava mãe tava ou estaria, vou sua.
4: O pereiro. Walang ako, walang ako siya ko, lo kasi ay lo ako po, isa siya ngat siya siya
0: na.
4: Ako po na ay no. Kapi nga nga kere nga, may ako may ang ama, yun lang ako ngopi.
1: Yara, ka di kuli ay.
0: Saan naman?
1: Walang mga kuli ako.
0: Hmm.
1: so se me nga mai kam go fi fa kam kambul bul o su no profit
0: e
1: so e tam ko ke ma wan
2: o le nga nga la u ka la i ki a i la ko te u ma na ko fo lo ro
0: a se li
2: e o de supermarket ke ma e me ka i ka la no me le ka i ka ka la
0: se o pa mure ka kano a i ping pa ping sim Salo mai, salo mai rurai. Pa yai bel tingpo.
4: Pe a lo lo lo mga ko kau. Kau pera ka imel mere ko. Ti no kau ka fi finger so nga ku ka ka on painting.
0: Ta fi fi ile so na utu tanga ta pensini. Oi, ai ngala mar kari ma psua.
3: Eu.
0: Ai ele uma vo fa vo ele. A o vo ele que mira la ka ngo fi pinsing. E nga pa u vo ele lo pinsing e va ka ngo fi. A la nga mo yi si pinsing ngar ke mira ka un ka. Ya la e ma pa leng ya.
4: Te hace a kupuse me fa pena. Ai ke man kuo oi. A pasa la un ello cae a osi y cao a pensin. O que mi an ello me cuaca uku ya pa mu vio. Uku a te mio la con ofi. E pa pa uku mo ya kan e pa.
0: E mo e mo cuara la uku o cabal me a un o un mi alan con car pensin. E a cosa la coi ca un mo la lisi uku fu. O la nga mai ca uku ca. A que i lobo umar que mi con ca fa con ofi. E la la ele umar pensin con car nga mai. Ya la fa como fi.
4: Si dio me le cupsa o a temine. ¿Cuál era que ya está por ahí cosa con y si la calma?
0: Ey.
4: No cupo me le a pensin y de que fa como fi. Ni el pensin ni la mayor
0: la mayor como fi. Usa la la la fa como la la no fa como ca.
4: Por fi que ya y va en la.
0: Ya y cuando si la mafu han al con el fa el profi. Ahora si la mafu han lo que lo. Ahora que usted se fil pensin y ya como mai de si de si ok. Pe o ke me o mau mai sisi o. Ala e kukoe, ala e kukoe pe aspeng singi mo mo kako kung. Iko
4: iyo
0: mo. Feo lolo a... E feo lolo lo kari a. Ia a feo lolo a kusana ngai pas. Ia ira lo le fa balu.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Alamo la male hawe ki pe malo le le tonga to pe ko flip mo tola mo ngo ngo a ho falai te ko ni wo fu ma o me wa fe wa no. Na e fo mai a Britania ia ne afiki ha ngo ngo fo a hoare nga li vale fo tu puita. Pe na e fe fe a e fo tu tu nga o na e fai. Ko le tio ko e Caroline e feitu ko Essex. Na nau pōpua ki whee kaunga ma mahi ki nau tōlia ko e whakaha tokua ko hala atu i Britania. Kono mo ni pe ia. Na i kai ke te whaha mea ka koe kore whamore mole pe i e whea la ki whaka kompiuta tokua. Ka hiri ko ia, na e suka tūtu le rei pe a whakamata la ia ura ki whakaha ko e le tio Caroline be whaha mai le ma moe ongo ongo be moe whaha mai o ki aie ai ongo ongo mahu inga ki whakaha. Mahalo ko fie ulua ki tokua. Ka ke he oko pe u whamore mole pe e ka u whanongo a e ngā ue hala koe ni me he re tio Caroline. Ko whaha e whaha i whapolitika le koe a leipa pe moe Green. Ko e liriu koe ni o kutu waki he pure a ngā te nau whahoko, te ne uesia a ia a community pe moe kakai e whonua. Hange ha mofu i ke a mea koe ni, pe o ngā whotu utu ke lulu a nofo koe ia, o nofo koe ia tu kua ki. O halaia e toko taha katoa pe o nofo tatongi i he whare o community. O te whenbe he minister ke social housing ia, o ne pe, o ngā whenga pe ke whea e mea katoa. He kuhange ki ai, ko e tokotaha ko ia o ku mao whaamiri, pe a mao hano whare me he pule anga, o kuhange ha loto kua ne ikuna. Ko ui ai he minister a ia, ko e lao whakanganga ko e ku whaha he pule anga, na lulu ai nofo, ke whapapau i, ko re rei taha, o ku mao ia e he kakai, pe a o kui kai hawhiriwhiri maa nako. Ko e pacheti, tene tokoni i ngahi whaamiri e taha kiru, taha mano. A kia paanga e tahanima he wike. Pe kua paanga e tolu noa rewa, ke ngai whaamiria e walumano. Au kia ia heo haa ai kau tāma te afi, i he tuunga koe o kuiai a e nau mea ngā ue ki he ahoni. Na e whaifoki e nau whenga ke hiki a e totongi. Pe koe ni ku mahino mai eni i he ngahi whatu tāma kia ku hoko, pe hau koe mu ngahi mate, o kui kai lerei a mea ngā ue koea a kau tāma te afi. Ko whiri atuai e he whare a rea ia hako miti makehe ke wakai i a tu unga koe a ngahi nau nau tā mate afi. Pea ko whoroa mai foki pea moe kore ia a mātua ke roki wakai i mohona wāhenga. Pea kia ima ngahi whare rei na e whai i he kuhiri pea ko talo mi ai. Ko lahi a ngahi nau nau fo ou ko langa moe harapure anga fo ou. Ko ha au kui kai ki whare rei ai a ngahi mea ngā ue ke tāu moe taimi o tau i ai. O ku hoko hoko atu ai pēa a hono tālanga i ko ia a e tō taha ko e whiwhine. Ko hai a e whiwhine. Ko e whiwhinga inia i whare a rea ke whai a hono define pe whakamatalai. Ko hai ia ko e whiwhine pe ko hai ia o kui kai ko e whiwhine. O ku hinga fuke nia ko i koe lahi a hano ngahi ngā ue hala aki e whahinga ko nau fie whewhine ka o kui ai e ngahi te whito ia o ku makatu unga me ai ai toko taha ko e ni ko e whewhine ko uhi ko no na tula ko no tufakanga pe a mohono whaunga o kai fuke ai hoha aki e tau no fohe na si ai ai ngahi whonua i he kuhiri na nau vai vai inga noa aki pe ai kakai whewhine pe hoko ai e ngahi feitu u koe uplepele ngesi ke malu ai e whana uia ko ue sia e ngahi feitu u koe ni. Ko fotu ai Winston Peter e sia ke whakamahino ko hai ai whiwhine i e so saieti nuusila. Ka o kui kai koe toa taha pe o kune liriu ma atunga i hono teunga pe koe pola nauna o kune whakaungai. Ko e whao whakaotua pe a whakapapai pe tuku pe mua ki ai. Ko tuku pā ai e ngō whai wharearea ia National Bama Act te nau pōpō nau tolu ki e whotu ai New Zealand First. O ku lotonga lo wā whoki mu wharearea i he tauti peiti ko ia whikau aki pia moe ngā hi whaitoo o ku lawa ke tai totongi. Ko mahino mai whoki hangi ko e huhu malo i fulu e tai totongi ki he whānau e toko wakilu ni mamano. Pia ko e totongi lahieni. Ka kohono mo oni, o kuta e totongi e nia ke toko taha huhu fulu. Ka ko e toko taha koe o kumai mi ai, okuyai ai pa angai o firma o ki totongi me ai pe ko tai totongi hu fulu ka o ki totongi be ki he pulanga o ku asi ai pe mo puputu o ia atamai ma fasia fa kau kau mo nga hi me a be he ulava ke neuesia ai anga mo uilele ai nofo Nga tanga pia ngongu o kumai makita tolhe a koe ni whatanga peke mō maha o rei ko au flipa mo tulalo tu a whātu.
0: You're tuned in to 531 VI, broadcasting live from Wellington, New Zealand, where every moment is a vibe.